0: Introducing the new Dano Choco 3-in-1. It's tasty, creamy, and satisfying. Taste it, love it.
1: Ima na mwufodu, ndi madana ya ma ititita hasi ya agucha. Bia kama mwufonu kwa sige uto oseme. Lanya, ubuwa honye mwe mnara hura. Ngemi hufodu, ona ama ya nyaya. Osetigo, kawwero hira me, auto update. Kanyi chere, kuchin jige. Mm-hmm. Nkavi izibu sign. Kamu kwe banye, me cloud backup. Mwe kwa nzidi. Oberogi, onye mwe mga banye get 3. Eh, hey! Obanyego, nga refresh app nini di na phone ya. Osoko diya Bruno na aze yuzi ha. Ima kona mo atro ima hini nene me online. Ngwalanya, ki hud nbogi iti mo tata.
2: Jireke, tata mse rubu agula.
1: Gini ka mga runu.
2: Saanya ki miri o kafundu ki app ime obule nelu data gate. Tia yana auto update gi. Lemo ore app ime prezoro na kukune rike go. Meche tabo ndi nana ye yuzi mbobule iti yere data na phone gi.
1: Mwa, ako phone kambo. Obro ni dozi data go fuma. Miaya, fichono.
2: Obu yuto na data guitar. Leave it 100.

0: mana mufodo ndi madana ya ma itutete hasi agucha bia kama mufonu kwa sige utuwa seme lanya ubuwa honye mwe mnara hura nge mi hufodo ona ama ya nya ya osetigo kawero hira me auto update kanyi chere kuchi njige Nkabe ezigbo sign ka mụ wee banye mee cloud backup nwekwa ndidi obere oge onye nwe m ga-abanye get 3 ọbanye ego nga refresh app niile dị na fonu ya ọsụkodi ya bụrụ na ọ na-azịghị uzi ha ịmakwa na mụ achọrọ ịma ihe niile na-eme online ngwala anya ka ịhụ mkpu ga-eti ma ọtata
1: chineke data m tinyere ugbu agwụla
0: gịnị ka m gwara unu
1: saa anya gị mmiri ka fon gị app ime obule n'elu data gị tinye ya na auto update gị lee ma ọ nwere app ime pere zoro n'akụkụ na-eri gị ego mechie taa bụ ndị na-anaghị eyuzu mgbe ọ bụla itinyere data na fon gị
0: mụnwa ọkwa fon ka m bụ ọ bụrụ na idozighị data gị ọfụma mịa ya fichaa ọnụ
1: obi ụtọ na data gị taa live it 100
2: wake up